la report. Mande yi peyi kale, yi di yi ka pou an ti trip pou ale lot peyi. Ah, depi patia, ati le koumanse, e tche mwen krasi. Mwen ale bo telefon nan, try mwen wè si mwen de sa pou an ti kontak epi lot peyi, me jamè, ba jwen chans la. So a prezan,